0: subirila.
1: A ga-enwere iri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, osu ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọbe gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Nwaanyị dị mana nwere nwaanyị ka ibe ya enyere ebe eji ọrụ.

na-emalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra otu ọrụ obodo tinyere aka ma tinye ọnụ ịhụ na e nwetara ezi nchekwa na gburugburu steeti Anambra. Ha kọwara na ọ bụ n'ihi etu mmekọrịta dị n'etiti otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii na obodo dị iche iche bụ ihe butere ezi nchekwa si dị n'ime steeti Anambra. Onye okwu okwu ndị uwe ojii nke steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga kwuru nke a na mkparịta ụka nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere n'Awka. Ikenga kọwara na ọtụtụ obodo dị iche iche gara n'ihu ijide ndị ohi na ndị omekome were hụ na ha hanyere ha n'aka ndị uwe ojii. Ọ kọwara na ọ bụ ọnọdụ dị otu a na-eme ka gburugburu maọbụ ogbe kpụrụ ọkụ nke na ọ gaghị enye ndị mmadụ ohere ịkpa mkpamkpa dị iche iche. Onye okwu okwu ndị uwe ojii gara n'ihu kpọkuo obodo dị iche iche nakwa ndị eze ọdịnala na ndị isi obodo ka ha gbaa mbọ hụ na ha kwadoro ma tinye aka n'iweta ezi nchekwa na gburugburu steeti Anambra, n'ihi na ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama n'azụ dị na ngịga. Na ọ bụrụ na ndị nọ n'ime ogbe na ndị isi obodo etinye aka ịhụ na ndị uwe ojii nwetara ozi kwesịrị nụ, na ọ ga-enyere aka iweta ezi nchekwa n'ogbe ọbụla.